0: Alhamdulillah. Damang seger bugar seserta membundar. Diremo lagi ngapain, Diremo?
1: Lagi nilpun.
0: Oh, amazing. Diremo mau request lagunya apa, Diremo?